mga kakta kang binasi. Ahan bada, chang nai na nung magi chara anidang chaba, marakta achoye pa chabi daba. Aniso bada, nung magi chang nai na pung amadagi tada na sajel tau ba.

Matang sidi, pantungki wang mata film dagi, dine samadi pusparani, anipuna sakminawe sa imamuktaminasi. Isa yasiki sayring ba huining sungbam ingobi, sayrang ba Jiten Kumar Nawrem, kweda nang kanbirakiba sing kurai dagi, ichan amadi, ibema.

0: usually June July I'm full swing da koi July tha se da koi ki monsoon season se howe na laisabani aduna pan mohasab se koi na 1 week long hoina first week of July se da pangthokli ba se asa ki monsoon season se ga kon sai to ro bani na asa ki u thari ba sing se yam ne care to dr ga su phajana bu thabi ra ga di masan adum hauja khrada bani haibagi wakhal lon du da first week of July se da khokdo om bani hai tar
1: koi na koi ba da u wa thabadi dum ujari adumak pu u wa si ki survival rate se di adumak nem na uri masigi survival rate se karam na hengat hangadage haibasigi maram da su khara thambi
0: yam chume koi chahi guding gi mayam na so dum haibiri badune u wa se yam thai ado haubadi u ude haibase mayam na so loina hainari ba wa phama mani tagi survival rate se asuki mati nem mena koi na so dum thamjai nga sa gi ban mo sab ta thakri ba koi gi u chara sing se tha ba khatang da lochan ki sa gi after care se yam na wat le haidare yana ba da koi na survival rate se hengat hange haira ga social fencing se yam na maru oi na khalle maramdi social fencing la han ba hai ba se praja sing sina fence to bi doi ne ba aina u chara ma thare haira ga su physical fencing phaneam tawre haira ga su physical fencing du ding anyone pairam ba yai thite yam ba yai aduna ken important ori bidinga sa ge social fencing praja na gyan ta na hingal lage hai ba gi wakhalon da to khra ga di hing di hai ba ya de loi na hing ba ngam ga ni aduna akhoi na ban mohasab ki matam se da u pam bi tha ba khatang da focus to ban na cha de na sa gi praja punamak ta specially akhoi gi school children sing da ko students sing da koina henna focus pijara ga makhoi bu gyan ta han ba awareness pi ba sensitize to ba sine sensitize to ri ba maram di kari ginu ha ba matam da u pam bi se thauk thauk thau ha ra ga ma ki tha ra ga photo na ma ga lotion gi bana maximum ne hai dar adu bo nga sa gi u pam bi se tha ra ga akhoi da kari ka na ba pi ri hai ba si gi wakhal lon si ma khangan ra ga di nga sa gi akhoi na phan yam tha ra ga su ka na ba hing ba se koi yam ne me hai dar aduna nga sa gi bhap ta hal la ga di specially angang sing si da e u pam bi se na koi gi oxygen pi ri bani or upan bisina koi da water cycle da kare da sukimate kana ba piri hai ba se khangal lagadi phogalai ba ngang sing da moina bap ta raga upan bise hinganing bagi wakhallo na ma koi da su polak tori bani aduna survival rate hingal han ba ba se koi na jari sane nga sai praja bu bap ta han ba then otna za ba yama ma lady upan bise yam tha tha ba kangu khara su lai jari specially ai gi ai gi division ai na hoji hoji pujari ba division se da mioi khara lai moi se ekta awana thi da na masana pambi se pungtha tha maru dagi oigera dagi di uchara ma makhong da songa ma ga so do do mung tha thok piram ba u tha ba da ngok ja ba harau ja ba leite hai ba su ya pa na te yam leiri aduna thugum ba thawai hakchang yaung na hona jari ba mioi sing se koi na recognize to bi ra ba moi da kitang koi na honor to bi ra ga di moi da ju hen na adi u thaning ba gi wakhal lon do henga twari ba ni ato pa khalam da ba mioi sing na su e u thar ga di thugum ba ma su kana ba ma or award ma or recognition ma phangi hai ra ga di koi gi leiri ba praja sing na su hen na thaning ba gi wakhal lon ma porak tori ba ni aduna nga sa gi survival rate se praja sing se da koi na kitang government na su support to bi ra ga or honor to bi ra ga di hena hengalakani haibagi makalon thamsa miyam prajana bhap taragadi akhoina tauba khudimak mai pakani haibasi gi da aigi thobal forest division gi oina example amak ai sai tok janing bani chingpa turian se koi kandaba ya de haibagi wakhalon da leitaba mi su natte miyam ama leiram mi thobal division se da recently kharung pat wildlife sanctuary ma preliminary notification thokre thuna final notification thoni yam nungai ri se wildlife sanctuary ma lak thokpa haibase hekta government na lak thokninga ga heta lak thokpa se success oigan de hai dar praja da gi proposal se la agadi lak thokpa se yam thui aipa e haibasini kharung pat ki sidai sida pat se kandaba ya de haibagi wakhalon da akoi bada leiriba akoi gi khungang singna koi jila parisa koi gi mla singchina yam thawai yangna koi da proposal phare haidare da yam harau ba poki bado sa gi praja rom da gi ga lak pase phare yam pa me haira ga su to bada mai pakan de aduna ga handa ki kharung pat ki sidai de akoi gi sa akoi bada leiba khungang khara panjage koi gi ten tha kaira wa bagai specially koi si gi phama hum sidagi tawraga club sing dimoina koi da approach tawraga kharung pat se kandaya de maram di kharung pat hai pase koi sizalla ba pat kumba ma oira bane adubu ma se water birds se koi migratory birds water birds se phajana chakta ba mapham ma oi ba mayam na su yam na hoji popular su oi khala bane asa gi application koi da yorok tana jila parishad na taw dana taw raga koi se yam thu ba matam da koi adu gi notification se thon bangam ki hai dare aduna tung koi na su koi bagi praja sing na support taw raga di paikhat chari ba koi gi wildlife sanctuary gi koi kharung pat ki se koi yam mai pak haibagi thajaba ma thamsai
1: government ki side ta gi khakna tabida koi gi locality preliminary ba pumbana isai sana thongdang lo minara ga tree plantation sida saruk yara ga di tongan ba awon ba chin samala ka ni haiba da thambi bani aduga koi gi tree plantation haibasi mak tabu akakna ba specific region da

0: nanga ozawi minabi ibi ai ma haibra aduga nanga ngongna ba male
1: aduti ai su haige nabuk phattapi ai budi wadi haihelle nungsi nangdi nungsi haidi
0: sigi wa hodo ise ai nene ibungo
1: kaido ai unsela kanu mi galadi
0: mi lakie
1: Panel, si, si eba, gari si mama yung talay tu oba. Ay, ne, loka si, yam na kihay ba? Nung si na ba pungdok na ba numita ne, kay niya na haydo. Ay, kuya ni ne, pungdok na ba numisida?
0: Lay tu oge, ibang mo kigan ba? Nung di, nung si ba?
1: Lay tu o ne, nung di... Sibi

0: masanu pada sanu pita jaba hai bese ai khoi ni punsan ba hai besina ahan bu khongthang ni ne
1: ati di ngai khoni angang de di kam dau jano
0: phorong mani kai no ma ba gi thab ing khang mayam hai gak pe no puri bin di kai no ma pa ya re masa gi wa hai ra ni na sanu pido pau pau no ek oi na bada nu pi de khwai de gi ina gun bi ni hai ga dori bin sa do
1: wo han ne su hi sa fu yon ba gi wa do ki tok pi ko ko
0: nu
1: pa do chen bai ba ngak ta ne ya po ti ko lam cha cha ja chin ja khoi ja khai bam lai ri ko
0: ai su zo ra ko di hang na re ma sak ma do pha ja ba chen bai ba ne na nu pi ma ya nu ta nei dai ne
1: ta na ba du da ne lai sa na angang lai ba yau ram da ne ne
0: ma du zo ek ya po te da nang su khara hang
1: ta khwai da gi lu bam na ma yai ka ba pot ka pa saab thak pa hai bam lai da na
0: adu su ai hang e a te vi si na de marak marak ta mi ti na da yu khra thai di tai
1: as
0: yu gi wa di ai su marak marak ta thai du ga da na
1: adu da ne khu thak lai ye mi ne yu thak pa hai ba ma yu na mi thak pa hai ba ma moi ma pa ne lan thum mi ho bo gi pe nai da bai wa ne ba ai di ne ya no pa pa ba ma phang ni hai ra di ekoi gi lai ba lan thum jing da gi ne khai bo man thar ju ka su kai di hai chi ne di
0: no wa do ya re mo di wa khan do ai su ya ya ding de
1: hai ma
0: ai gi wa di ne sen su he dok na pai ba ma sak ma to su ni man ba lam sa su sa na ba ya ba na sa no pi gi apam ba ma gi ni hong ai khu yu wa chi ne hai pet khang lo
1: wo adu gi di ne nga ngu dra ka na di da nung si ne ba ni ai di na ma lai ra mo wa khara hou do da dum chin thok ra di dum phar ta ni ne moi ma pa na ne hai ri ba mi sak to phai khala di ne hai ba la la ga angang do no mo kaur ga ne ma sa ma sa thing na la ga adi de ge dum krak lak sil la so lo nen tham lo ri ka do ro gi lu hong bai mi kup tu da pu tho lo re
0: pare pare nu pa ma sa do no mo kaur ga nang su yeng jo ma sa ma sa su na le se
1: hoi hoi hoi

0: stationda rocket tonglaga chatpagi ticket mamman mi amad lupa crore chahum yangkhai chamri dani station da nong malai bagina crore chani chahum ni ekhoi ni honeymoon noina space ta chalu si punna lupa crore lishinga maga chani rom yani ko
1: ibe ma ngasi dei cha sarage nong ma khana si papa ayo jare
2: kari idore nanang ngasi tawri si bo ni sire kari khane ngoro na ko
3: ngawi haina ba amu halak ta na ba ne bunga am ta ngai ko
4: bunga ngasi gi nongi oi ba magi wa se ai ngon da han haire ba ni o papa da di haidri ye ima ai ngau sinage ajida nu padna ne ai buta sieng ne nung sidana ngaura su launi ai la yeng jerege ai bunu pado ado khanne na hairi ni ado kini mana ngau sinna ri se bungo mi tai da hangu ko kai su ngau da bani la har kani bungo
1: oi ma ai su khangi dai ma

0: through him. Tamo!
1: Tanil!
0: Babong Tani!
1: Janggok! Babong, Babong laki pur dalaiki. Kamdungan ho!
0: Tamo na si Tide Irakpa, iyay pa pausin. Tamo'y siyeng ramali. Ay, tamo buka oktok pangamdi.
1: Tanil!
0: Ay, gihan magkong tang magtadamay Tide. Ay, mabundok lam lang kasila abani.
1: Nangi kong tang siya, jumde.
0: Ay, di.
1: Matang sa adikali.
0: Ay, bulog simbiraroy dra.
1: Mado, yam na lubo wapamni. Nga siya hing, nangi luhong mo namisida, nang ay amog siyan bahay ba siya. Nang su ay su, taungan ba taungan bitay. May natinang ang nani, nung nani. Ano gimatagda, imong anida at sa ubala na matukan.
0: Nang aigi, nung sibagi, ayaw biwari oiroy daw pa.
1: Oiroy. Maduuhin niya hayraganan nang chalo.
0: Tamo.
1: Makoy dalay rugera, nakoy dalay gera. Numit kaya ni no, tha kaya no. Nang nakay siyeng na, magakay no. Warilo siya no. Ay nang mukari, matasing na din ang lawsin gani.
0: Oy, drabawani. Amaromda, pangangang na bagiwani. Ay kwe ni, ima na bagumloy na kibagiwani. Ay di, ipuroy babu, lay kong kan. Nung tigi kuram jaga dapat lupi oy bini. Ato ka, ay ipuroy bada, kung gunda tara ba amang balaykat ka dapat lupi na suway din natin. Ay na hujik lai ba si, mana, ay ikut pa oba sogtriye tamo. Kumo, nangi pirep hayo.
1: Aigi pirep hayo. Nang na, kunggul da tarabalay, lay, isyor da katnadiyan hay bado. Singaray bukul di, lay may da kiyan bado kulaga katnay. Ay nang bu singaray niya na kanjagi. Si, ngasigit di chalo, noong mahalo.
0: Tamo. Tok pira ba nina? Chat lagi.
1: Tiyangi. Kanay po ba ay tinlugi?
0: Tadok pang da ba nang na ay butin biba?
1: Tanil, matam si pati hay ba?
0: Ay yesu kumapibam da bu, tiyang bangan ba? Matam pa ba pata ba mong laiki gatra? Hoy, ay nahan ki ba da kanagong ba na? No piyo ay bigi izet mangan ki ba siya? Tawa ay pa o ba mangan ki ba siya?
1: Tanil.
0: Ay na mapam si na lahat pa na di madukalami. Hujik tikkan na rin. Pare. Ay, chat na ke.
1: Pag na makangay. Chat lo.
0: Chat ka ni. Ay, chuy da na chat ka ni. Lam kang da si ba tok la ba. Miyang ginungay ba pao oy ni. Pao siya da. Ay gitawa yaw da ba hakjangi mitam. Miyam na iyang na ni. Ado po. Anam ta nakang da badi ay. Tanil lay manaluhong bagi ayhing da. Mana pamja da banu padu hundok lam laga. Maginong sisa ba yuhin bagi manak da marum tup na hing na nabalak sa rami. Ado po. Yuhin ba na intuk piki lanabiki. Pare. Ay, chan lagi. Ay, siba. Ay, siba na ay kurumbiyo. Ay, chale. Ay, chale. Kanano? Kanano, ma? Ay, itong inalaw pa kong tawin na. Ay, sumsum nagsala eh. Oh, Rudy. Ay, uzawa sige marumdalay sila ke.
1: Ayini.
0: Kana.
1: Ayini Tanil.
0: Ibu kayo bagita na rin, no? Nang na ibu ka doon na tinggi hayo, no? Ay nang bulong si di.
1: Nati, madu nati.
0: Mukiti, paang da ba?
1: Madu nati.
0: Nang nagiwa ka na, no?
1: Tanil, si ang kutap tako ba?
0: Ay, buta do.
1: ay nang ya pamalambi di tane kadang nano ay pun sa minarasi ay na lagda ba si ay mang tagi tulak kada ba kudong tiba pum na magto ay mayroong yagi tani Tanil Tanil ay gitamoy si ni kupkara lamang na dufe kari pirip loga dagi haybido ay kamudre Tanil nang saun ko
0: Saudi ay Saudi
1: Tanil
0: ay bu tado pigan ko
1: tado oy si kupkani si
0: ay kupkani ye
1: si
0: kupkani
1: Tanil Si, tado.
0: Tado. I tado puga boy. Ngu tado.
1: Yangoy, egi imana ba SP do. Magi yum de leiro rasi. Adiba, imana ba ukilama hayeng kauraga. Ego ini, meri es tau rasi. Madugi matungda, kari thorok pahiru do. Tengdana ba semsaru rasi.
0: Ego ini, Why tungna reko?
1: Tungna rabne.
0: Mang nate ko.
1: Nate.
0: Tamo.
1: Tanil. Yemo. Nahalsu. Narangsu. Atuka ngasisu. Ta jase. Lesin na kumzin kiduna. Masak udabane. Ekhoyani gi awabo uningdabakum. Lotu na laiki bane. Hujikti, ekhaya ni unarava sida leisin se haido kare. Yenoi, pasadra.
0: Pase. Ating ba hing sida? Kanamat na ubira maro. Ekhaya ni ge ahing ni ko.
1: Mane. Adu Tanil. Pasadra walonda ad hairaga. Yek na wasing na ay ko yan ibu tiram mani.
0: Tisa sano. Nang na inaak talay rin ay ay itamoy si na akiba amat talay tay.
1: Tane.
0: Makoy tingin na basu ay na nang imang dalayap laga lay sabi kondil tok na law gani.
1: Kari.
0: Makoy na may kari balantum sana lupa ay ipamda di upulway pungo mani. Ya toy ba asing balandi tu ai gitung dele piri ba mahak sini tamo
1: nang na ai gitam kongpam set pusida aisu kapning lakde

0: Ahan bakul lokachagi. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon. Good afternoon, ladies. Ki tharam da taram lok chiri. Phone to birak liba kanal birabun hai biyo. Kung ba degi kanal birabuno? Amutanga hai biyo ba? Kung ba degi?
1: Like kuram ongbi da binti.
0: Kung ba degi? Like kuram ongbi da binti. Ngasi si call to birak pasida kari kari wafam sing thambi ning bagay tak biyo. Tanja cha da bo erom gani hai bisi hai jage do atop kari kari wafam sing di thambining balai bagi hai bio
1: do ta ko sing da ga ni di khajen de ka ba nuwa
0: thank you thaga cheri ai bunu shibi duna kashpani fal bunu shibi duna puning thabat bi bagi da makta su hana hana thaga cheri atop wafam kari kari hai bining ba lei bi bagi
1: mon ta ji se do kala ga ga na kham ka ga ga
0: Akashvani Efal na Sanduk Cheri ba good afternoon ladies ki thoram se da saruk yabi bagi damak tasu Laikuram ongbi da venti bu thaga cheri loinana kol to birak tuna saruk yabi basiga loinana thoram ta biri bisingi damak ta isayama kudol tam cheraki mayam puna taminasi Lanthuk tuna tahan jagadari ba film se asi Boyton Lakli Hariba film asidagi Susmita gi Konzelda Khetri Subadani na sairing pamadi nanau sagol mangna sairang be saini kudultam jeri taminasi

0: ngasidina nao te ma gata so ko gi mphom do phom khar dang hai sege
1: pai ni bung hai yo
0: doro tit tena pai na kou bi ma ming yam na lai bi america gi psychologist nu pi ma kalera mi mahag na ibe love and limerence ko bolai tu da sum na hai nu pi sing sina ma gi nu pa gi hek ma thang da khwai de gi nu si jaba si ma ki ma cha ni pa ni hai da na adu su ma sa ni pa han ko khlai han se ma ki ma puro bin lai khidra ba ma tung da ma ki ma sa ni pa si ka hai ne nu si jaba za ni tha tara na pu ra ga tumba ma che cha ba ma che wa na yok che ra ki ba ma cha sing sina ba mama sing sin wa jabase aroi bi ni hai da so aduna baba lai khidra ba matung da ta so bu imana kai na nuksi jabaja ne adu bu matam khara gi matung da ta so gi punsi dai te manang lakhi itai man ta so do oina jaba nuksi jaba ke jaba ma tong do u bu da ima gi matham oi da khoirang khoi saung na ba mangon da sauning ba mangon da sing na ba moina poklong mani maram di masani pa sing si mama sing si gi di phisi gi mani ni hai na ri ban masina ni matam chup da mane mamadi mamo ani gi marakta adu ma khana chaina ba thoi bise masi doroti tena na haibiram bada limerence ko ba psychological problem ma khakne na haibiram ite ma mane em sing mamong sing nung sina da bagi maram se masi ni de ma aduna mayai da lai biri ba khoi ta song na khasi ta wa khal ta bi ra badi hai se badi ta song na ite ma ge pa ma si kari no na khanga ge te ma su loina bi ba adu ga ima gi pa ma si kari no na khanga ga ima bu su ta song na loina bi ba ima na kari khali ta so ta song si ima gi hek poksa ba macha ni pa han ni hai da na mang hai ba khudi mang ya ga da ba ni matam chu pa da ima gi nak ta lai ga da ba ni hai da ni ima na khali adu ga goi de mun ne kari khali punchi chu pa ta so gi nak ta yum ban punchi khong da ra ga punchi chu pa hingor da ra ba ni adu na ta so si itai mun hai ba khudi mang in ga da ba ni hai da na itai mun khali masi ta so na kista wa khal ta bi ra ga ani mak si ya na ba chat pi ra ga di masi balance am da tham ba da kai kai ro dra hai ne khan jai ni ta so
2: o nang gi sa dum mam ju lai bra
1: khoi ta so adu di nang nu ji hai bo ba phom du na ta ko di
0: tei ma
1: ima nei se ma gi lamba nei na khan me mong ni ma
0: na tei na tei tei ma
1: ma nu ngai ni ma ai na
0: ta sa ba ngai tei ma gi wa khal du na re nge si di na na o tei ma gi ma phom du wa hang ngam ta hang ja ge
1: ka ri ya
0: tei ma na ha yeng cha nu pa ma phang ja re ne khal si tei ma gi cha nu pa do tei ma na wa na mi wei na ba chao nu ba sem ja ra ba yok ja ra ba ma tung da ma yu ma kai pa la ka na ma gi nu pi du nu ma pa am da pur ga sa ki tar ga di tei ma nang shau ning ga ni da
1: a du di ka ya da gi bu is adu mai ngat adi bungo ma na si hai ai na si hai ma di soi da bani he bungo ma du
0: to to to adu da ne na naung na hai jari se tai ma itai ma ga ta so go na ikoi yum da thado ga chat khiba no mitu da gi ima gi ma thamoi da ma chin bal da gi di hai do pangam da na ma thamoi da ka yang wasa ram ga da gi hai bu du itai ma ga ta so go da khan tha view ne ta so
2: nao nang na khang da bam lai re ne
0: ta so
2: ai di na tai ma na yum da se porok pa na ti ne
0: ta so
2: ima na khu jin no mitu da tan thore mi ne
1: ta
2: so se se na tai ma nu chi ro yung se si nu chira ma par tha tu ma ga sam ja ga ba na ba ik na ka pun si chu pa lai wo ni ko lai ba na te ma ji bo si de ba kho ma na tan thong ne tan thui ba kho ma ma ko tu ni ne
0: ta so
2: a sing ma ni ne ai na ha ja
1: a sing ma ni bu ngo i ma na tan thong pu ni khoi ni se nang di ma tam du da nang di india lai tem na ka ta khang da ba i si bu ngo mi tu da khana ba si de som da ga na te he bu
0: ngo
1: ai ne sin ki ta khu mu ba gi da mak ta pu ne is ma na ai bu ai gi sam je phu ra ma na lam yai da hai di ni mi bu ngo nang bo ai khu di pa ngan so mi ni ne ni khu lan ja ba su gam ja di do
2: hai karam kan da no ne
1: nang na khala padai da tammi du di khana yed na
2: mo
1: khana ma sing poi mang na se bharam sali ne sin pa se ma se
0: oi oi oi te ma yare si yare se na na wa khalta jari te ma khana ram guni te ma yam khana ram gani ai su ima ga tat na khana re ta so go sun ha wa ngang wa inga de yam khana re ta so iba ne sin na wa ngang wa inga de yam khana re ko
2: yare da nang na ta na ta na khusin sik pai wa i to hau do ra no da ma do
0: koi ta so si di adu bu te ma ima ga khana ba ta so go khana ba du di na hak tang re ga tum kau ki temu sun ha wai temu e pokpi ni do ga tat na khanaram gani adu bo ini do khana badu di itai ma ge pokpi ima ni na ka shu itai ma na khoi khalen kha tha na sawu ge shu loiram sumai ni tai ma e khoi gi ima do bu shu itai ma we pokpi ini do mok ne ha na khan ma ngam bi ra ba adu ga khoi ma na shu itai ma bu ma ki nung shi ja kra ba ma cha ni pa han na purak pa ma sa ni ngol ni ma mau ni ha na khan ma ngam bi ra ga da bu e khoi gi mung do khana se na ba yau da na nung ai phone hing mi na ba kari gi yar oi da gi ni tai ma
1: wa nang na hai ba wa wo ni diam lai ba adu bo thabo ne pang thok di ma do sunya ha yaro ba du gi ma te yong western country sing da sa na di ba du mai na mai yum hek par ba ga ma gi thok pa lai na kra ba adu ta di kha su khana ra roi sau su sau na roi khana dra mi ne sau na dra mi ne nung sin sin re da nai bung wa
0: hoi hoi te ma yam chum mi western country sing da adu mai na chat nei adu wi te ma chat na bi ni hai du na su phat ta ba sa na bi du di khoi ma tok ta mo shi da te ma sum da khan thar ge ng bi u ne western life action da sa na ri ba si mama mapa sing dun masa sing du mi oina ba chaung no ba syam jar ba matung mayu makai pala kan da masa kharana nupi na loi hai da na nupi mapa da chat khiba khara lai khiba khara aduga thabak na loi hai da na quarter da lai thoki ba khara lai hori ba hal man sing dun kana lai jadra ba magum na

0: ibunga nang di kura bukaru hari ba na koi le hori ba miti sing jai si u bdeni ne kura na ka bungam drif
1: eh kura adu gi di karim

0: kapuk kapuk mayo ada puta turi ni tadi kisna wayam na ni si tau ni si
1: masih hansi di ba atok wakal ta kidra ba ani sum lai sendu na lai hai ba eh kanano ma

ta amadi kangbu ge apun ba khonjel da gigi na saireng ba rk birendra ji na sairang bi saini adon na thorum ta biri ba si akashvani imphal gi sangai channel de gi ni